Dal bren tha yuna mongdo dom da thi myuk thong thon gom de mu kon tap go siangang laksan pha chi sra pha mu zum lan na khrung thong go thong thon bu kop chang kha mui ngam phi shwai ming ji phan bang ai lam jep shen kum pho nai khu yum ram na te go khrung thong go thong thon sum shim zan king kong ai khun kru ning yuna mongdo khrung thong go thong thon laksan mu kop sra ming ji phan go shang lom lu sei Yuna mongdo yungping go na changnin du ay salavan mo do lam, king kong ay kum sum ying gom dien ay go na rewa yang. Muyi ngam pakadam ling ying mi laksan gwan kang chasan na, muyi ngam gom dien mza rai, la jang sheng mo shetang, tam zana zadu, tungdara shun ay ku bugon gabay, lam kan gabay do nai lam mbin yu. Dugu sun mprang rai do lang shetang tam zana mza shil kong du lu, du krong lam tie jas gan lam ta. Aju rao jishuan lunga ai. Tengyengko na raiwa yang si shuang ban namadu mungdo ngun ki chin mzum lan na paga lakuan mtut krang man shuan zpo krang shiraish du sat lwan nai ku muli glo pangwa lu na ku tushmo dan shida lngai ko na shida msum yang ta mungdo ding na mgammu paga lakuan mtut mu krang man gja po ton lu shinyeng ding na jasu gan tang madang zo ai ku zengka rot lu namadu ngang gang ngai ngun mdien ton lu say Ta do nai jipan go na mulu ay, shida la ngay go na shidam sum yang ta. Mungdo ding ta sien tu don say mui ngam sum shil ngay du. Gdi lai ga tu don nai dung kung kung pro go. Yuen gdi mli shi rimi wan sinyi du na, mnying pung ngay dien na ta. Tam zana shil kong gtok la ngay rojat lunga ay.